0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Right here.
2: Magic Morning.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.

Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwet ng DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM. Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwet ng DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.

0: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan nating hindi na dati nakakalakad.
5: Moda ko.
6: Aklan, makato.
5: Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Warong malabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano nyo, Sunrise Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako. Dahil sa Rice Coffee, naka-8 bucks na nga ako eh. Usa na nga ako nakakarating. Lumilinaw na unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yan eh. Na-discover niyo yung ganyan para sa mga mahirap.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide.
7: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipment, computer peripherals and accessories, and many more. Name it and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
8: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutanga 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nga ma-email haaccessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan, Nganbaybay City.

0: Pampagising, pampag-good vibes. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga

0: 92.3 Magic FM sa Kawayan City, Isabela. 90.5 Magic FM Tacloban. 98.3 Magic FM sa Dipolog. 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic FM.
3: Where the beat never stops.
4: Never

Magic Morning. Magic Morning. Morning.

0: ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelan DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo basta nakatambay sa Magic FM.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon mula sa walang sawang tugtog.

0: City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Okay, let's do it. This is...

kasaysayan ng bayan. Magic FM, katambay mo. Katambay mo.

0: Pampagising, pampag-good vibes. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority.
3: Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
4: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Bye Bye City.
5: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
6: Hello, simuli pa Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Ako po yung may dalawang bukol sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinapatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon ng rice cook. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cook. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cook. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
7: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Namit!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.

Tambayan ng Bayan, Magic FM, katambay mo!

0: edisyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Bayan ng bayan, Magic FM, katambay mo!
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugicarao 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatitiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the King.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Tambayan ng Bayan, Magic FM, katambay mo!

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Tambayan ng Bayan, Magic FM, katambay mo!

0: Pampagising, pampag-good vibes. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
6: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitin imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, iton solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
7: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Bye-Bye City.
8: Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan nating hindi na dati nakakalakad.
9: Pineda ko. Aklan, makato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Araw lumalabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano nyo, Sunrise Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako. Dahil sa Rice Coffee, naka-8 bucks na nga ako eh. Kusa na nga ako nakakarating. Lumililaw na unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yun eh. Na-discover niyo yung ganyan para sa mga mahirap.
10: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Tambayan ng Bayan, Magic FM, katambay mo!

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.

0: Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Tara na. Handa ka na ba? Tambay na. Magic FM Pilipinas. Katambay mo.

0: hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa Pampansang Tambayan ng Bayan. Magic FM, ang totoo. Katambay mo.
1: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.

0: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals and accessories, and many more. Name it and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 MH Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Bye-Bye City.
2: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
3: Hello, si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang bukol sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon ng rice cooking. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cooking. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cooking na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dingin.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide.
4: Katambay mo!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the K-12.

0: Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!
1: Pampagising, pampag-good vibes, Magic FM,
2: katambay mo!

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo!
1: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
2: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Bye Bye City.
3: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
4: Hello, si Muli pa, Batangas. 7 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Dan ako po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rest ko, pinagpatikat po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng rice coffee. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice coffee. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice coffee na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Hindi alam ang gagawin. Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita. Makikwintuhan. Makihalakhakan. At problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Magic FM.
1: Tambayan ng Bayan, Magic FM. Katambay mo!

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM.

Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!

0: Magic FM, The Amazing Radio.
1: Magic FM. Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
2: Hello, simuli pa Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang bukol sa halib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice coke, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabilaan. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon ng rice coke. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice coke. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta dahil sa pag-inom ko ng rice coke na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
3: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
4: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Baybay City.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.

0: ng namin ang sarap ng musika. You are the one. Magic FM, kantambay mo.
1: Magic FM.
2: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, iton solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabarata. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
3: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutanga 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan ang masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email haaccessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan ngan Baybay City.
4: Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan natin hindi na dati nakakalakad.
5: Med ako. Aklan, makato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Araw lumalabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano niyo, Sunrise Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako. Dahil sa Rice Coffee, naka-8 bucks na nga ako eh. Kung saan na nga ako nakakarating. Lumililaw na unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yan eh. Na-discover niyo yung ganyan para sa mga mahirap.
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP. Magic.

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
2: Si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang bukol sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rest ko, pinapatik po ako sa rest ko, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng rescue. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rescue. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rescue. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
3: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PAVX telephone system, rescue equipment, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
0: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutangha 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email haaccessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may dagapon mga branches, Haburungan, Nganbaybay City.

0: Opisyal na pahayag ng katatagan. May isang tahimik ngunit lumalalim na digmaan sa loob ng Iran. Isang power struggle sa pagitan ng mga leader na hindi nagkakaisa sa direksyon ng bansa.
1: Trying to slice through. Mamuyak, high off the glass for the deuce.
2: Si King Kong medyo gumamit ng tao, pati si Torres binalik para mapahinga konti yung mga kanilang mga starters. No?
1: Babasa 12 ang abante ng mga nakaputi. Torres sets himself.
2: That's going to be a push on Pinto. Good call.
1: Nabura si Mamu. You know?
2: Yeah, it's a good call. Magaling sa ganyan si Pinto. Weak side rebound, may tulak muna.
1: Nadja Navalida.
3: Mag-uendok, Jay. Sacrifice daw muna. Yan ang sabi ni Coach Yang. They need to put the ball on the floor first and then attack. Expect din natin mga matchup changes. And ang paalala pa ni Coach Yang, avoid unnecessary switches para maiwasan yung confusion sa kanila. Update naman on Santi. Mag-uendok, Jay. May sumasakit lang sa bandang ankle niya dun sa may buto kapag nilalapat daw niya. Kaya uminom muna siya ng painkiller pero kaya naman daw niya maglaro.
1: Eh, for rain or shine sake, sana nga makabalik dahil tumatama na mga tira ni Santi. How about Kalen Johnson keeping this one alive? Yeah. Got it over to Mamu.
2: And again, Mamu attack RJ Abarentos. Lamang ako dyan, malaki ako dyan. I'm stronger than him.
1: Mamuyak bounces on that first free throw. 10 points in the game. Para kay Gian. Yeah. Ito yung babagang mga kamay ni Ralph Koo from the second quarter, nagbabalik to.
2: Yeah, can he continue on that pace? Sino pinatala niya? Si Holt, no?
1: Stephen Holt.
2: Yeah. Yeah. Si Holt talagang ayaw masyadong tumira. Ang daming oportunidad.
1: Yung nag-iisang hesitation three niya, pumasok pa, Dok. Yeah. David is likewise back on para sa Rossi. He's harassing Pinto. Koo, 3 of 4 from the three-point line kanina. Ayaw bigyan ng espasyo ni Clarito. Shot clock winding down. Malayo to. Mintis para kay RJ. David takes it to Ronjay. Huli ni Abarientos yun.
2: Gandang rin.
1: Koo for three. Bang! Ralph Koo picking up right where he left off, Dr. J. Well, it is one of those nights para dito kay Ralph, but how about that block from Ron J? Kala ni David, mabubuli niya si Abarientos. And it translates to another booming dribble from Ralph Koo.

0: Pasok pa rin yan. Lalo po yung sa minuto natin tira sa third. Noko Misman silent. He needs to go to work. Chongson for three. Di makuha yung pangatlo.
1: Another good rebound.
0: Santi, one-hander is good.
1: Yung si David ang nakakuha ng recovery noon, yung rebound na yun, offensive rebound.
0: 8 puntos na para dito kay Santillan, all in the third quarter. Brownlee bowls over Nokum. Torres hands it right back to Scotty. 6 to shoot for the guys in white. Koo thought about it.
1: Always
0: passes
1: passing. Always passing.
0: Thompson lights it up. Grabe yung scouting report mo, Dok.
1: Matagal ko na ginagawa yan.
0: Huling-huli.
1: 40 years ko na ginagawa yan.
0: Huling-huli. Hindi mo naman pwedeng hindi habulin sa three-point line. Nakaka-apat na, Dok. Talking about ku.
1: Oh! Oh! Oh!
0: Almost! But not quite. That would have been spectacular, Dok.
1: Yeah.
0: Ginebra building another 16-point lead on Rain or Shine.
2: Dito nagsisimula ang pinakadelikadong yugto. Sa gitna ng krisis na ito ay si Masoud Pezeshkian, ang kasalukuyang presidente ng Iran. Siya ay pumasok sa pwesto na may pangakong reforma, mas bukas na diplomasya at mas maingat na paghawak sa relasyon sa kanluran. Ngunit habang tumitindi ang presyon mula sa loob at labas ng bansa, unti-unting lumilitaw ang mga bitak sa kanyang liderato. Ayon sa mga ulat, hindi na simpleng policy disagreement ang nangyayari sa loob ng gobyerno. Isa itong direktang banggaan ng kapangyarihan. Sa kabilang panig naman ay si Abbas Araghchi, isang veteranong diplomat, kilala sa kanyang matibay na posisyon sa pakikipagnegosasyon sa kanluran, lalo na sa usapin ng nuclear deal. Ngunit ngayon, siya mismo ang nasa sentro ng kontrobersya. May mga ulat na ang presidente mismo na si Pezeshkian ay nagbanta na sisibakin si Araghchi. At hindi lamang yon, may mga indikasyon din na maging ang parliament leadership ay nais na siyang alisin. Isang malinaw na senyales na ang hidwaan ay hindi na pribado, kundi lumalawak na sa buong struktura ng gobyerno. Pero bakit? Ano ang ugat ng banggaan na ito? Ang sagot, dalawang magkaibang direksyon para sa Iran. Sa isang panig, may mga leader kabilang ang ilang nasa civilian government na nais bawasan ang tensyon, makipag-usap muli sa kanluran at iwasan ang isa pang malawakang digmaan. Nakikita nila ang epekto ng sanctions, ng blockade at ng economic isolation at naniniwala silang kailangan ng Iran ng pahinga mula sa lahat ng gulo. Ngunit sa kabilang panig, nariyan ang mas makapangyarihang puwersa, ang Islamic Revolutionary Guard Corps, isang military force na hindi lang simpleng bahagi ng sandatahang lakas, kundi isa sa pinakamaimpluensyang institusyon sa Iran. May sarili itong economic network, intelligence apparatus at direktang impluensya sa strategic decisions ng bansa. At sa kasalukuyang sitwasyon, maraming ulat ang nagsasabing ang IRGC ang unti-unting kumukuha ng mas malaking kontrol, lalo na matapos ang mga pag-atake na tumama sa kanilang command structure. Para sa kanila, ang sagot sa kahinaan ng Iran ngayon ay hindi diplomasya, kundi pagpapakita ng lakas militar. Dito nagsisimulang mahati ang Iran sa dalawang kampo. Una, ang

blockade sa ilalim ng patuloy na presyon mula sa Estados Unidos, lalo na sa Strait of Hormuz, unti-unting pinipiga ang lifeline ng Iran ang kanilang oil exports. Ang Iran ay lubos na umaasa sa pagbebenta ng langis, ngunit sa bawat araw na ang kanilang mga tanker ay nahaharang, sinusuri o tinatakot ng naval presence ng US, bumabagsak ang kanilang kita. At kasabay nito, lumalala ang galit ng mamamayan. Sa mga lungsod, tumataas ang presyo ng bilihin. Sa mga probinsya, nararamdaman ang kakulangan. At sa loob ng gobyerno, mas umiinit ang sisihan. Sino ang may kasalanan? Ang mga diplomat ba na masyadong mahina o ang hardliner na masyadong agresibo? At habang ang Iran ay abala sa sarili nitong krisis, isang tanong ang bumabalot sa buong rehiyon. Totoo nga bang tapos na ang digmaan? Dahil kahit na sinabi ni Donald Trump na the war is over, hindi umaalis sa mga barko ng US Navy, hindi nawawala ang surveillance at hindi humihina ang presensya ng militar sa rehiyon. Para sa marami, hindi pa ito pagtatapos, isa lamang itong pahinga bago ang susunod na laban. At kung totoo yun, ang kasalukuyang power struggle sa loob ng Iran ay hindi lang simpleng political crisis, isa itong ticking time bomb. Dahil kung magkakamali ng desisyon ng kahit isang panig, kung manaig ang maling kalkulasyon, ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa politika, kundi tungkol sa digmaan. Yan ay dahil sa kabila ng ceasefire, hindi kumbinsido ang Israel na tapos na ang laban. Sa katunayan, ayon sa mga pagsusuri, matapos ang digmaan, nakita ng Israel ang Iran bilang mahina, sugatan at vulnerable, isang pagkakataon na maaaring hindi na muling mangyari. At dito pumapasok ang mas malalim na layunin, hindi lang pagpigil sa nuclear program, kundi ang pagbabago ng rehimen. Isang Iran na walang kasalukuyang sistema ng kapangyarihan, isang Iran na hindi totally kontrolado ng IRGC, at isang Iran na hindi na kayang magbanta sa rehiyon. Para sa Israel, hindi sapat ang pansamantalang tigil putukan, gusto nila ng permanenteng pagbabago. At sa kabilang panig, hindi rin kumbinsido si Donald Trump, bagamat ilang beses niyang sinabing tapos na ang digmaan, ang realidad sa likod ng mga pahayag na yun ay mas komplikado. Ayon sa mga ulat, ang US ay hindi pa rin kontento sa mga alok ng Iran, lalo na sa usapin ng nuclear program at sa kondisyon ng pag-angat ng blockade. Sa katunayan, hindi nagpakita ng kaunting flexibility ang Iran sa negosasyon. Malayo pa rin ang pagitan ng dalawang panig, at habang walang kasunduan, nananatili ang pressure sa pamamagitan ng patuloy na military presence sa ilalim ng patuloy na operasyon ng US Navy. Ang blockade laban sa Iran ay hindi lang simboliko. Ito ay direktang sumasakal sa ekonomiya ng bansa. Sa kabuuan ay mahigit 45 barko na ang na-intercept. May mga tanker na sinamsam o pinabalik. At ayon sa estimates, umaabot sa $500 million kada araw ang nawawala sa Iran. Ito ang dahilan kung bakit kahit sa loob ng Iran, may mga leader na desperadong gustong makipag-usap. Pero sa kabilang panig, may mga naniniwalang ang pag-atras ay kahinaan. At habang tumitindi ang tensyon, isang mas tahimik ngunit mas nakakatakot na elemento ang muling lumilitaw. Ang leader na hindi madalas nakikita, ngunit may pinakamalaking impluensya, si Mojtaba Khamenei. Bagamat hindi siya madalas lumalabas sa publiko at kadalasang tahimik sa media, ang mga desisyon sa likod ng gobyerno, ayon sa mga eksperto, ay patuloy na nakaangkla sa kanyang otoridad sa kabila ng usap-usapan na lubos na napinsala ang kanyang katawan sanhi ng airstrikes na pumatay sa kanyang ama. At ayon sa mga ulat, sa kabila nito, may mga babala na inilabas mula sa kanyang kampo na kung magpapatuloy ang pressure, kung hindi ititigil ang blockade, kung lalala pa ang presensya ng US sa rehiyon, handa ang Iran na muling umatake. Hindi ito direktang deklarasyon ng digmaan, pero isa itong malinaw na mensahe, hindi pa tapos ang laban. At kung pagsasamahin mo ang lahat, makikita ang isang napakadelikadong equation. Una ay ang Israel na hindi kontento at nais ng regime change. Pangalawa ang US na hindi rin kontento sa deal at nagpapatuloy ang blockade. At ang mismong Iran na hati ang liderato ngunit may mga handang lumaban. Ang IRGC na mas agresibo at gusto ng mas malaking kontrol. At higit sa lahat ang ceasefire na umiiral ngunit marupok. At ang pinakamapanganib sa lahat, ang presensya ng militar. Dahil kahit may ceasefire, ang US forces ay nananatili sa rehiyon. Ang surveillance ay tuloy-tuloy. Ang naval assets ay nakaposisyon. At sa ganitong sitwasyon, isang maling galaw lang, isang maling interpretasyon, isang missile na maling tumama, pwede itong mag-trigger ng mas malaking digmaan. Sa katunayan, ayon sa mga analista, ang kasalukuyang sitwasyon ay parang isang Cold War-style standoff. Mataas ang tensyon, walang malinaw na solusyon at laging nasa gilid ang pagsabog. At dito nagiging mas malinaw ang katotohanan. Ang sinasabing tapos na ang digmaan, maaaring hindi ito pagtatapos. Maaaring isa lamang itong strategic pause, isang bluff,
isang pagkakataon para mag-reposition ang bawat panig. At habang

0: ang Iran ay nagkakagulo sa loob habang ang Israel ay naghihintay ng pagkakataon at habang ang US ay patuloy na pumipiga sa ekonomiya ng Iran, ang mundo ngayon ay nakatingin sa isang rehiyon na parang isang ticking time bomb. Dahil sa puntong ito, hindi na tanong kung may digmaan pa bang mangyayari. Ang tanong na lang ay, kailan ito muling sasabog? At kung sa mga naunang bahagi ay nakita natin ang lumalalim na hidwaan at ang presyon mula sa labas, sa puntong ito, mas nagiging malinaw ang isang mas tahimik ngunit mas mapanganib na realidad. Hindi na lang ito simpleng power struggle. Ito ay unti-unting pagbabago kung paano pinapatakbo ang Iran. Sa papel, buo pa rin ang struktura ng gobyerno. May presidente, may foreign minister, may mga institusyon na dapat gumagana bilang iisang sistema. Pero ayon sa mga ulat, may isang critical na detalye na hindi nakikita sa ibabaw. Ang mga desisyon, lalo na sa foreign policy, ay hindi na dumadaan sa iisang sentro ng kapangyarihan. Sa kaso ni Abbas Araghchi, lumilitaw na ang kanyang papel ay mas komplikado kaysa sa inaakala. Hindi na lamang siya simpleng tagapagpatupad ng policy. Sa ilang pagkakataon, ayon sa mga insider report, ang kanyang mga hakbang sa negosasyon ay mas naka-align sa military priorities kaysa sa direksyon ng civilian leadership. Hindi ito direktang pagsuway, pero isa itong indikasyon na ang diplomasya ng Iran ay unti-unting nahuhulma ng security forces. At dito nagiging mas delikado ang sitwasyon para kay President Masoud Pezeshkian dahil habang siya ang mukha ng gobyerno, may mga galaw sa likod na hindi niya ganap na kontrolado. Ito ang dahilan kung bakit ang tensyon sa loob ng liderato ay hindi basta nawawala. Hindi ito isang isyo ng malulutas ng simpleng reshuffle o pagpapalit ng opisyal dahil ang problema ay mas malalim. Magkaiba ang pinanggagalingan ng kapangyarihan. Sa isang banda, may formal government structure na may concern sa hirap ng ekonomiya at sitwasyon ng mamamayan. Sa kabilang banda, may network ng impluensya na nakabase sa militar at security apparatus, lalo na ang IRGC. At habang patuloy ang pressure mula sa labas, ang blockade at military presence at ang banta ng panibagong eskalasyon, mas lalong nagiging dominante ang mga desisyon na katuon sa seguridad. Hindi ito aksidente. Sa panahon ng krisis, natural na lumalakas ang military influence. Pero sa Iran ngayon, parang lumalagpas na ito sa normal na balanse. At dito pumapasok ang isang mahalagang development. Ang mga pahayag mula sa pinakamataas na antas ng liderato ay nananatiling matigas. May malinaw na mensahe. Hindi basta papayag ang Iran sa mga kondisyon ng US. Hindi sila papayag na mapapat-araw na...
1: I used to say, if I hear AI one more time, I'm gonna lose it. But Monday.com is super easy to use and knows how to do AI right. My team quit going through endless documents ourselves. Monday Sidekick handles that now. Pulling the crucial info and then prioritizing based on...
2: Thank you sa napakabait kong Ninang D.S. Garin at sa ating Madam Chair. Just a manifestation on the video that was played earlier. I'm referring to the video which is the bone of contention, the very basis of why there was an alleged threat to the life of the president. Yung pong nagsasalita si Vice President Sara Duterte dun sa isang kwarto na madilim. Opo. And I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. If I may read, Madam Chair, ito po yung tinanong ng isang vlogger by the name of Princess Maui regarding Project Romanov. Baka po totoo yung sinasabi nila or naririnig namin na may Operation Romanov sa inyo na balak kayong ubusin. Bago po niya binanggit yon ni Sara Duterte, meron pong nagtanong sa kanya na vlogger about the... It was a concern about the threat on her life. So, ang Project Romanov ay hindi talaga para magplano na sa buhay ng ating Pangulo, kundi initially para ubusin ang mga Duterte. Base dito sa tunong ni Princess Maui. And the fourth verified complaint itself, the allegation arises from...
3: If I may interrupt Honorable Mark Coleta, we are referring to the investigation report of the NBI and not to any other videos outside.
2: Opo, sinasabi
3: These
2: ko lang
3: are
2: po,
3: the submissions of the NBI to the Justice Committee.
2: That led to VP Sara's response on that particular video.
3: We know your manifestation, but nevertheless, we are bound by the rules to stick to what was submitted to us by the NBI.
4: Madam Chair,
3: these are being submitted not as videos which surround outside. These are being submitted as videos part of the investigation of the National Bureau of Investigation. And we cannot go beyond that. The Honorable Janet Garin, the one who yielded the time in favor of Honorable Marcoleta.
5: Thank you very much, Madam Chair. Before I go to my line of questioning, linawin lang po natin. Pag sinabi pong splice ay pinutol, dinugtong at nagkaibang meaning. Do I get that right, Madam Chair?
3: Maybe we should ask the National Bureau of Investigation.
6: Well, sabi nga namin, part po ng submission namin, that is authenticated. It was not splice. It was just, pag sinabi pong splice, para may ni-replace ka dyan eh.
5: In other words, Madam Chair, it is not spliced dahil hindi mo pinutol at dinugtong para magkaibang meaning.
6: Yeah. And pwede naman po na kung there's time na nakita naman po eh, napanood yung mong video, and in fact, dun po sa counter, yung sinasabi po ni Congressman Marcoleta was already been discussed on the counter affidavit na sinubmit po ni Vice President Duterte doon po sa kaso sa DOJ. Kaya po na-raise na po yung mga issue na yan.
5: So, Madam Chair, can actually, the NBI confirm, yes, magkaiba po yung may puputulin ka at idudugtong para magkaroon ng ibang meaning vis-a-vis na kumuha ka sa specific portion ng video na merong threat? Tama po ba?
6: Kinuha po namin yung specific na portion na nagsasabi ng threat.
5: Okay. Let me move forward, Madam Chair. Nasabi rin po kanina ng ating kagalang-galang na colleague, si Honorable Marcoleta, na tila nagkaroon ng plano para ubusin ang pamilyang Duterte. Can we ask the NBI if there indeed was such a plan?
6: Si R.D. Lotok will answer that because that was part of the investigation na nagsabi na merong nga pong plan Romanov. So, R.D. Lotok.
3: Madam Chair, Lotok is recognized.
2: Madam Chair, may I just react to my Ninang regarding
3: after the
2: splice
3: answer of the NBI, please.
2: Opo. Kasi sinabi ko rin po edited out. So there could be omissions na hindi na-include po sa video.
3: We note your additional manifestation.
2: Thank you po.
7: Yes, ma'am.
3: You may proceed.
7: Thank you, Madam Chair. Actually, yung sinasabi ko po kanina, one of the reasons kung bakit nag-issue kami ng subpoena sa ating Vice Presidente ay para ho imbestigahan yung alleged threat naman sa kanyang person. Unfortunately, nung hindi ho nag-appear ang ating Vice Presidente, wala ho kaming information whatsoever na pwedeng pagsimulan ng aming investigasyon. Yun po yung dahilan, Madam Chair.
3: So you confirm that you intend to investigate threat against the Vice President. However, she did not appear when she was invited to the NBI.
7: Yes, ma'am. That's part of our primary jurisdiction.
3: Okay. DS Janet Garin?
5: Yeah. Madam Chair, baka pwedeng kumustahin ko muna si Director Melvin Matibag. Kumusta po kayo?
6: Hindi naman po. Medyo mainit lang po. Nasira yata yung aircon nyo eh.
5: Nakakatulog naman po kayo.
6: Well, okay naman po, except that siguro if you're repairing dun sa social media, we just noticed that me and my wife were under attack sa social media starting nung Monday until today. So,
3: baka kaya ka naiinitan.
6: Hindi naman po, relax lang po tayo.
5: Pero you can confirm to this honorable committee na lahat po ng impormasyon na inyong binibigay at lahat po ng mga dokumentong inyong binibigay ay dumaan sa tamang pag-vet or correct vetting and wala po ditong peking dokumento.
6: Unang-una po, dumating ako, nandyan na naman po lahat ng dokumento na yan. It was already submitted to the Department of Justice. At dyan po lahat authenticated. Wala po kaming pinalitan, wala po kaming dinagdag. Ang nadagdag lang po rito ay yung aking order na magkaroon ng continuing investigation because to me and to the Bureau, ay seryoso po ang threat sa buhay po ng ating Pangulo.
5: Madam Chair, napakarami po ng videos na plinay. Hindi ko alam kung meron pang ibang mga videos in the possession of the National Bureau of Investigation. Tanong ko lang po sa NBI, talaga bang lahat ng videos kanina ay totoo? Wala po bang AI doon?
6: Yes po, totoo po yan. Ayan po ay validated, authenticated lahat-lahat po ng ipinasa namin sa committee pong ito.
5: Madam Chair, doon ko kasi sa video, meron tayong mga nakikitang galit na galit ang Vice Presidente. Yung bang parang gigil na gigil, no, na parang hindi siya makapagsalita ng diretso dahil sa galit. Hindi po ba ito eh manipulado o AI?
6: Nag-validate po yung aming mga technical personalities dyan sa NBI at lumalabas po na lahat po yan ay authentic at totoo. Wala pong AI. Gaya po ng sinabi kanina ni Agent Kalilong na lahat po yan ay totoo.
5: Sa inyo po bang eksperyensya, pangkaraniwan ba itong behavior ng isang highly positioned government official?
6: Well, I'm not an expert on the behavior of a person, pero sabi ko nga, mayroon kaming behavioral science department na aming kinukonsulta at katakataka po na ganyan yung behavior. At siguro naman po, if we'll go back to our history na mga dati na rin nanungkulan ng parehas na posisyon, eh, hindi naman po yata nagkaroon ng ganyan po na pangyayari.
5: My last question, Madam Chair, kasi kanina may nagsabi, it was a political hyperbole, no? Parang joke lang. Hindi po ba, matanong lang yung NBI, kapag ikaw ay isang pasahero at nagbigay ka ng bump joke, sumakay ka ng eroplano at sinabi mong, bobombahin ko ito o may dala akong bomba, is it being considered as very serious by the NBI or other government agencies or pwede mong sabihin, joke lang po?
6: Well, hindi lang po sa Pilipinas, that is already an internationally accepted law. At nasa batas na po yan, na sinabi na yung biro na yan ay hindi considered the biro but will be always be considered as a serious threat po.
5: Yeah. Last comment, Madam Chair. Kunyari po, kunyari, no? Kunyari lang po. Ako'y nagsalita at sinabi ko, ipapapatay ko ang isang tao versus nagsalita ko, ipapapatay ko yung isang tao. May pagkakaiba po ba yun or wala?
6: From the point of view of law enforcement, ay susundan po namin parehas yan. Kasi it's not how you said it, but it will be the gravity based on the investigation. Pagsasama-samahin po yan, it will be the confluence of events. Ano pa ba yung mga naging action na yan? And if it's specifically directed to a person, at saka po yung...
8: Mr. President?
9: Yes, gladly, Mr. President.
8: Bakit kinakalat mong tayo? Eh, hindi naman naging tayo, ah. Ba't mo ko sinasama dyan? Hindi naman, kailan ba naman naging tayong dalawa? Hindi nga kita kilala. Halimbawa, sino-sino po ang mamamagitan ngayon, Mr. President? Eh, paano po kung tatlo yung mistresses? Sana po dito sa chamber natin, Mr. President, wala naman pong ganun. Alam ko wala naman po yata.
9: Tama po kayo, Mr. President.
8: Sino po ang magdi-determine
9: nung
8: factual situation ng cohabitation? Yung korte po ba? Yung administrative agency? O yung mga partido, Mr. President, sa pamamagitan ng affidavit? Baka yung magnunotary, mawalan po ng lisensya kapag yun po ininotaryo niya.
10: The senators are recognized. You may proceed.
9: Thank you, Mr. President.
8: Just a few questions, Mr. President.
9: Yes, gladly, Mr. President.
8: Thank you. Madam Sponsor, Section 3 of this bill defines relative as referring to a person within second civil degree of consanguinity or affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half blood. What is the basis of this definition?
9: Uh, Mr. President, a good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, dinesisyonan po ng Committee on Electoral Reforms na sa paghahanda ng committee report batay dun sa pitong panukala ng walo sa ating mga senador sa ngayon ay magkasundo dun sa second degree of consanguinity and affinity. Bilang 4-1, ito po yung ipinayo ng Commission on Elections na pinaka-implementable o pinaka-enforceable na degree of consanguinity and affinity, Mr. President.
8: I ask this question, Madam Sponsor, Mr. President, because Section 3, Paragraph K of Republic Act Number 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, define relatives as referring to any and all persons related to a public official or employee within the fourth civil degree of consanguinity or affinity, including bilas, inso, and balae. Why does the proposed measure depart from this definition, Madam Sponsor?
9: Mr. President, the good gentleman is right in his citation of the other law, but for purposes of this anti-dynasty law, as I said earlier, the committee report proposes to define relative up to the second degree. In spite of the fact also, Mr. President, na yung sariling bill nitong representasyon at nung isa pang author, si Senator Robin, ay panukala ng ban hanggang sa fourth degree of consanguinity. Ito pong committee report ay isinasaalang-alang din yung mga inputs mula sa hearings at yung marathon consultations din na ginawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itong degree of prohibition, yung second degree, ay magbibigay daan po sa mabisa at saka doable nga po na investigasyon o review ng mga kandidato. Dahil madali namang pong magiging available yung mga birth certificate, marriage certificates, o di kaya certificates of no marriage. At dagdag pa po doon, Mr. President, may mga pag-aaral na nagpapakita na kahit daw po second degree dynasty ban ay mag-free up na po at mag-i-impact na sa 30% ng mga elective positions. Ito pong datos, in particular, bunga ng pag-aaral ng ASOG, Ateneo School of Government, Mr. President.
11: Smooth or bold? Whatever the choice, masters go for Nescafe Gold.
12: Did you know kids' milestones start from their gifted brains? Nurture it with ProMil to help fuel the four brain developmental milestones: focus, memory, problem solving.

0: Wow, lamig sa bulla, day. Mas lamig yan.
1: Ayaw na? Pa! Ikaw sa batiri, o sige ka.
0: O sino ba rin, eh? Mia, sumuta, eh, pero humot ka, be. Wow, lamig sa bulla, day. Mas lamig yan.
1: Ayaw na? Pa! Ikaw sa batiri, o sige ka.
0: O sino ba rin, eh? Mia, sumuta, eh, pero humot ka, be. Wow, lamia sa bulla, day.

0: Trabajo tipo
1: God have mercy upon us.

0: lahat sa mga nagbabagang balita ngayong hapon, mga netizens. In this video behind me, this is a perfect example of a man na hindi pa siguro tinatanong ang jowa niya na maging Valentine, no? Kasi ako...
1: Okay, pa, sa

Ah, layo na. Hinay na.

0: Paris.
1: Maybe Yamana. Hala.
2: Yeah.

0: Até quase, eu vou.
1: Tá bom.

0: Excuse me, what's the Wi-Fi password?
1: Hey, here. Great.

Nosotros vimos con el que

But it was soon.

Balikan natin ang laro dito sa Mactan nila Jenmar Gragais kontra Neil Tolentino, aka Mr. Energizer Tolentino. Alam nyo ba na dito inangasan ni Mr. Energizer Tolentino ang maangas ng Mindanao na si Jenmar Gragais? Kaya dito nalaman ni Mr. Energizer na mas maangas pa pala sa kanya ang angas ng Mindanao. At dito nga sobrang tindi ng bawi ni Jenmar Gragais.

Balikan natin ang laro dito sa Mactan nila Jenmar Gragais kontra Neil Tolentino, aka Mr. Energizer Tolentino. Alam nyo ba na dito inangasan ni Mr. Energizer Tolentino ang maangas ng Mindanao na si Jenmar Gragais? Kaya dito nalaman ni Mr. Energizer na mas maangas pa pala sa kanya ang angas ng Mindanao at dito nga sobrang tindi ng bawi ni Jenmar Gragais.

Grabe, ganda ng boses ni Idol. Inuman. Ganda ng quality ng boses.

0: 终于轮到我了吧。
1: 苍茫的天涯是我的爱，绵绵的青山脚下。

0: 这回终于轮到我了吧。
1: 苍茫的天涯是我的爱，绵绵的青山脚下。

Kung noon pa ito nilabas, baka unemployed na lahat ng tubero ngayon. Sa bahay namin, kahit anong drain ang barado, hindi na kami gumagastos para tumawag ng tubero. Isang buhos lang ng kleba, solved agad. Ibuhos mo lang diretso.

0: yung pang mataas?
1: Bebelo lang.
2: Halos lahat ay nagtatanong.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.

0: kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
5: Itong bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutangha 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email haaccessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan ngan Baybay City.
6: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
7: Hello, si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-take sa inyong. Anak ko po yung may dalawang buko sa halib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice ko, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabilaan. So, nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng rice ko. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice ko. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyong, Kuya Boy, sa magandang resulta dahil sa pag-inom ko ng rice cooking na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dinggin.
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugikaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Ratsada Balita. Napapanahon niya mga balita, lokal, nasyonal, ngan international. Iyong may babatian. Ratsada Balita. Nganya na, at iyong tagpasamuha.

0: Ano mang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone! We
2: ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.
3: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
4: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
5: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit!

0: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 MH Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Baybay City.
2: Ilarumit lababo.
3: Nagayad ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
2: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho in pagtubero.
3: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, di riton ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
4: Uy! Ano ito?
2: Ay tay! Nay, nag-aayad di dihit naglilik na tubo. Ikaw ito tayo ito mag-aayad.
4: Diri anak, it pag-repere tubo, ngan iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
3: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka ngan diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dalapan babayi ngan may dalaliwat panlalaki.
2: Amo ngayon ito, Nay?
5: Oo, oh, anak!
6: Yan ang panahon, di rin nauso ang panimalay o bisa na sosyedad at tinatawag na gender stereotyping. Ini nga pahimat nun in kaparte han Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
7: Pampagising! Pampag-good vibes! Magic FM!
8: Katambay mo!
9: Kami ang mga taga Barangay Kalibihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami ha DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan han mga sikat!
10: Good morning, everyone. I am Jericho A. Loyola.
11: And I am Regine Marcoriu.
12: I am Rochelle Valencia.
13: Kami ang mga taga Eastern Summer State University, Giwan Campus. Di kalidad ng edukasyon, kinabuhi ng Minus Wagon. Nakatambay ha 98.3 Magic News FM Tacloban. Ang tambayan han mga sikat!
14: Hi, I'm Sergi.
15: I'm Mark.
16: I'm Luther.
17: And Jerome. And we are
18: the Tacloban Illusionist Club. Nakatambay ha 98.3 Magic News FM. Tambayan han mga sikat!
7: Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever. Magic FM.
8: Katambay mo.
7: Tara na. Handa ka na ba? Tambay na. Magic FM Pilipinas. Katambay mo.

0: Ano mang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone!
2: We are...
3: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal, ngayon, idagdag pa ang mga kwelan DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo! Basta nakatambay sa Magic FM!
4: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer, inuman wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama. Red Horse Beer. Namit.

0: Saan kay? Nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals and accessories, and many more. Name it and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabarata. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Bye Bye City.
2: Pampagising, pampag-good vibes. Magic FM.
3: Katambay mo.
2: Magic FM. News today. Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
4: Isang mapagpalang araw ng Lunes, mga katambay. Sa panibagong linggo ng Mayo taong 2026. Ako ang inyong abang lingkod, Katambay Glenn Bikibel, kasama ang ating mga tambay reporters upang ihatid ang mga mainit na balita ngayong araw. At ito ang Magic FM News Today ng Magic FM, Katambay mo!
2: Magic FM News Today.
4: At sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga balitang international, WHO na nanatiling nakatutok sa global negotiations ng pandemic agreement. Unang $10 billion ng Japan oil support, posible na makinabang ang Pilipinas. US President Trump hindi kontento sa proposal ng Iran. Tension sa allies lumalala. Aung San Suu Kyi, na dating leader ng Myanmar, inilipat sa house arrest. At sa ating mga balitang national, 106 votes para ma-impeach si VP Sara, hindi mahirap lampasan ayon kay Kong Ridon. Mungkahing pagbuwag sa Saguniang Kabataan ni DILG Secretary Rimulya, binatikos ni Kabataan Party List Rene Co. Posibleng umabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas ngayong Setyembre. Dahil sa tensyon sa gitnang silangan, merkado ng crypto humina. At send-off ceremony para sa ASEAN Summit 2026, ginanap ng pambansang pulisya. At sa atin naman ang mga balitang probinsya. Cebu City Jail, patay ang isang PDL. Nakitaan ang sinyalis na ito'y binugbog. 700 pulis ng PRO 13 nakadeploy sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Isang bangkang pandaga tumaob at lumubog habang nasa tubig ng Siargao Islands. Talyer sa Sheriff Aguac, niratrat ng riding in tandem. Isa ang patay, tatlong sugatan. Dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. At sa atin namang balitang sports, magkakatambay. Mapapasama sa U.S. National Boxing Hall of Fame 2027 si Manny Pacquiao. Para naman sa ating balitang showbiz, Thalia bet bumalik sa Pilipinas dahil sa bini. At para sa mga detalye ng mga balitang yan, mga katambay, sa ating mga paunang balitang international.
2: Magic FL International News.
4: Nagpatuloy ang mga member states ng World Health Organization o WHO sa pag-usad ng trabaho sa Pathogen Access and Benefit Sharing o PABS Annex, bahagi ng WHO Pandemic Agreement. Sa Geneva, nagtapos ang resume session ng 6th meeting ng Intergovernmental Working Group o IGWG na nakatuon sa PABS system. Ang resulta ng pag-usap ay iharap sa 7th, 9th World Health Assembly o WHA ngayong buwan. Dahil kailangan pa ng karagdagang negosasyon, tatalakay ng WHA ang pagpapatuloy ng IGWG work alinsunod sa resolusyon ng WHA 78.1. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, may totoong progress ang nagawa at inaasahang malalampasan ng mga pagkakaiba sa patuloy na negosasyon. Layunin ng PAB system ang patas na pagbabahagi ng pathogens at benepisyo gaya ng vaccines, diagnostics, and therapeutics. Inaasahang magpapatuloy ang IGWG sa 7th meeting mula ngayong Hulyo 6 hanggang 17 sa taong ito. Samantala, tiwala si Japan Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio na kabilang ang Pilipinas sa mga unang makikinabang sa $10 billion na energy support initiative ng Japan para sa Asia. Ang sa gitna naman ng ito'y sa gitna ng tumitinding krisis sa supply ng langis. Sa pagbisita niya sa bansa, iniabot ni Kishida ang liham ni Prime Minister Takaichi Sanai kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapahayag ng intensyon ng Tokyo na palakasin ang kooperasyon sa energy resiliency sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Ayon kay Kishida, inasahang isa ang Pilipinas sa mga unang tatanggap ng tulong mula sa nasabing programa na layong patatagin ang supply ng enerhiya sa reyon sa gitna ng global disruptions. Tinalakay rin sa pulong ang pagpapalalim ng kaugnayan sa larangan ng liquefied natural gas o LNG at nuclear energy, pati ang pagpapalawak ng mga proyekto sa ilalim ng Asia Zero Emission Community o AZEC, kung saan may mahigit 30 proyekto na umuusad sa bansa.
2: Magic FM News Today.
4: At dumako tayo sa atin namang mga paunang balita ng national.
2: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balitang National.
4: Isang 106 na boto para ma-impeach si VP Sara ay hindi mahirap lampasan ayon kay Ridon. Yan ang balitang tinambayan at ihatid sa atin ang ating katambay mula Magic FM Tugigaraw, katambay Jeneline Muntilia. Ibalita mo!
2: Magic FM News Today.
3: Kumpiyansa si Terry Ridon na makakakuha ng sapat na boto ang House of Representatives of the Philippines para ma-impeach si Sara Duterte. May 53 na boto na wano sa committee na nagsasabing may probable cause at kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto para maipasa ang impeachment sa Senado. Target din nilang umabot sa mas mataas na bilang tulad ng nakarang 215 na boto noong 2025. Nakaschedule na probahan ng komite ang report at articles of impeachment at posibleng maipasa ito sa plenaryo at maipadala sa Senado sa loob ng susunod na 2 linggo. Para sa Magic FM News Today, ito po si Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Katambay mo sa pagbabalita.
4: Maraming salamat, katambay Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Samantala, magugunita ang iminukay ni Rimolya ang pag-abolish sa guniang kabataan matapos masuspende ang 2 SK chairperson sa Makati City dahil sa pagkakasangkot ni umano ng mga ito sa korupsyon. Ngunit ito'y binatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya sa mungkahi nito na buwagin ang sangguniang kabataan dahil sa katiwalian na kinasasangkutan ng 2 SK chairperson sa Makati City. Ayon kay Co, matagal na nilang itinutulak na ang political dynasty ang dapat na buwagin. Kadalasan naman nung walang nagiging choice ang kabataan at napipilitan na lang na sumailalim sa bulok ng sistema. May tuturing anyang hipokritong gobyerno na tatanggalan ng espasyong mamumuno ang mga kabataan dahil sa korupsyon, habang bulag-bulaga naman ang matagal ng sistema ng korupsyon sa Malacanang. Tila nila lahat umano ni Rimolya ang SK officials gayong 2 lamang sa mahigit 42,000 na SK chairperson sa buong bansa ang isinasangkot sa katiwalian. At sa dagdag na balitag nasyonal, itinuturing na reasonable ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagtaya ng maaring umabot sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas ngayong Setyembre. Sa isang panayam, sinabi ni Magsasaka Party List Chairman Attorney Argel Kabatmat na bagamat may pagtaas ng presyo, makakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagmahal ng mga gastusin sa produksyon, lalo na sa mga pataba o abuno. Gayunman, nilinaw ni Kabatbat na hindi pa rin nangangahulugan ito na malaking kita para sa mga magsasaka dahil nananatiling mataas ang presyo ng mga farm inputs. Anya, kung magtitipid naman sa abono, tiyak na mababa ang ani na lalo rin makakaapekto sa kanilang kita. Umaasa naman ang grupo na hindi lalagpas sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng bigas upang hindi rin mabigatan ang mga mamimili. Ayon sa kanila, ang layunin na makamit ang pata sa presyo para sa parehong magsasaka at consumer. Ipinahayag din ni Kabatbat ang pangamba sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na maaaring magdulot ng domino effect sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin kabilang na ang bigas.
2: Magic FM News Today.
4: At sa atin naman mga paunang balitang probinsya.
2: Walang kawala ang balita, laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
4: Natagpo ang patay at may mga pasa sa hita bukod pa sa sugat at pamamaga sa pribadong parte ng katawan ng isang person deprived of liberty o PDL sa Cebu City Jail. Batay sa impormasyon na naiulat, nitong Biyernes na nakasaad sa death certificate ng Yumaong PDL na sudden cardiac death due to acute coronary syndrome ang ikinamatay nito. Lumabas naman sa autopsy na may mga senyalis na binugbog at naghihirap ang inmate bago pumanaw. Natagpuan itong nakahandusay sa sahig. Sinabi rin ng forensic examiner na nakitaan ng defensive wound ang PDL at tila hindi lang siya isang beses na binugbog. Patuloy ang Bureau of Jail Management and Penology Central Visayas sa pag-imbestiga sa pagkamatay ng lalaking PDL na may kasong statutory rape. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, nasa 700 pulis ang magsisilbing security personnel ang ipinadala ng Police Regional Office 13 sa Agusan del Sur upang matiyak ang ligtas, mapayapa, maayos at matagumpay na palarong pambansa 2026 na gaganapin mula Mayo 24 hanggang sa katapusan. Ayon kay Bureau 13 spokesperson, Police Major Jennifer Umiter, ang mga nakadeploy na tauhan ay binubuo ng 50 mula sa Agusan del Norte Police Provincial Office, Surigao del Norte at Surigao del Sur PPO, 30 mula sa Butuan City Police Office at 120 mula sa Regional Mobile Force Battalion 13. Bukod pa ito sa 400 tauhan na sasailalim sa pagsasanay sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC, ngunit magsisilbing unang augmentation force upang matiyak na mapanatili ang kahandaan sa operasyon. At sa pang balitang probinsya, matagumpay na nailigtas ang 32 tripulante sa isang pangkagdagat matapos itong mahati sa kalahati habang naglayag sa karagatan ng Barangay Corridor, Dapa, Siargao Islands, lalawigan na Surigao del Norte nitong nagdaang Huwebes. Sa Dalampasigan at Isla, ayon sa Coast Guard Station Surigao del Norte, tumaob ang barkong LCT Pacifica 3 dahil sa malalaking alon, ngunit nasa kalagitnaan pa ito ng patungo sa bayan ng Claver. Sa kasalukuyan, tinasa na ng PCG ang posibleng epekto sa kapaligiran ng dagat sa naturang insidente. Yan ang mga paunang balita dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo. Huwag aalis at tambayan iba pa mga balita at impormasyon sa aming pagbabalik. Makalipas lamang ang ilang sandali.
2: Magic FM News Today.

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
3: Kami ang mga taga-barangay Kalinihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami ha DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan han mga sikat!
4: Magic FM News Today.
5: At kami ay muling nagbabalik upang ihatid iba pa mga balita at impormasyon dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo. Sa ating mga balitang international.
4: Magic FM International News.
5: Ipinahayag ni US President Donald Trump na hindi siya nasisihan sa pinakabagong alok ng Iran para sa negosasyon. Hudyat na maaaring magpatuloy ang deadlock sa digmaan. Ayon kay Trump, may mga hinihingi ang Tehran na hindi niya kayang tanggapin kahit nagpapatuloy ang komunikasyon ng dalawang panig. Samantala, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na bukas ang Iran sa diplomasya kung babaguhin ng Estados Unidos ang agresibong approach. Ngunit nananatili na ka-alerto ang kanilang pwersa laban sa posibleng pag-atake. Kasabay nito, lalong uminit ang tensyon sa mga kalyado matapos ipahayag ang pag-withdraw ng tropa ng Estados Unidos mula sa Germany, kasunod ng alitan kay German Chancellor Friedrich Merz. Sa kabila ng tigil putukan, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Strait of Hormuz na apektado ang malaking bahagi ng global oil supply. Dahil dito, patuloy pangamba sa ekonomiya at inaasahang tataas ang presyo ng langis. Samantala, inilipat na sa house arrest ang dating leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi matapos ang mahigit 5 taon ng pagkakakulong mula nang siya ay pabagsakin ng isang military coup noong taong 2021. Sa pahayag ng military leader na si Min Aung Hlaing, na sinabi niyang pinagaan ang natitirang sentensya ni Suu Kyi at inilipat ito sa designated residence na epektibong house arrest. Ipinapakita rin umano sa state media ang larawan ng 80-anyos na si Suu Kyi na nakaupo kasama ang dalawang naka-uniforme opisyal. Gayunman, nanatiling limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang aktual na kalagayan. Ayon sa kanyang anak na si Kim Aris, nagduda siya dahil hanggang ngayon, anya, ay wala pa rin konkretong patunay na buhay at ligtas ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya na ang lumabas na larawan ay kuha pa noong 2022. Sinabi rin ng legal team ni Suu Kyi sa Reuters na wala silang natatanggap na opisyal na abiso tungkol sa kanyang paglipat sa house arrest. Si Suu Kyi ay ginawaran ng Nobel Prize noong 1991, ay naging simbolo ng pro-democracy movement sa Myanmar at unang naluklok noong 2015 matapos ang reforma sa bansa.
4: Magic FM News Today.
5: At dumako naman tayo sa iba pang mga balita sa ating bansa.
4: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita Nasyonal.
5: Inaasahan ang patuloy na pagpagal ng galaw ng cryptocurrency na merkado sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa isang ulat ng crypto trader at market analyst na sinabi nito na mapagal ang trading activity sa kasalukuyan. Ito'y dahil sa nananatiling maingat ang mga traders at investors at posibleng bumalik lamang ang sigla ng merkado kapag matapos na ang alitan sa rehiyon. Dagdag pa nito, noong unang bahagi ng Abril ay nagpahayag ang Iranian authorities na tatanggap sila ng bayad gamit ang cryptocurrency mula sa mga barko ng petrolyo na dadaan sa Strait of Hormuz. Kahit pa naman dito sa Pilipinas, naging mahina na rin ang lokal na merkado ng cryptocurrency. Samantala, mahigit 7,300 ang binubuo ng mga pwersang pansiguridad at mga tagatugon sa emerhensiya mula sa maraming ahensya ng gobyerno ang pinakilos sa isang seremonya ng send-off noong Mayo 2 sa Central Visayas na nagpapatibay sa mas mataas na paghahanda sa bansa para sa ASEAN Summit 2026. Ang deployment ay sumasalamin sa isang pinagsama-samang pambansang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ng mga hakbang sa seguridad at contingency ay nasa mataas na antas ng international na pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasama ang mga miyembro ng PNP Directorial Staff ang seremonya na formal na nagpagana sa Task Group Central Visayas sa ilalim ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response na hudyat na ganap na kahandaan sa pagpapatakbo ng isang integrated at multi-agency command structure. Alinsunod sa pinaigting na paghahanda sa seguridad, nagsasagawa rin ng aerial inspection si Police General Nartates sa mga pangunahing lugar sa Central Visayas upang masuri ang kahandaan sa lupa, tukuyin ang mga puwang sa pagpapatakbo at tiyakin ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga paglalagay ng security sa mga kritikal na lugar, ruta at lokasyon ng kaganapan.
4: Magic FM News Today.
5: At sa atin namang dagdag na balitang probinsya.
4: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
5: Nasawi ang isang mekaniko matapos pagbabarilin ng isang motor shop o talyer sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Tatlo katao pa ang sugatan. Ayon sa ulat itong Biyernes na hagip sa CCTV camera pagdating ng riding in tandem sa harap mismo ng talyer dakong alas 2 ng hapon itong Huwebes, Abril 30. Makaraan ng ilang saglit, ilang beses nilang pinaputukan ng baril ang mga nasa talyer at saka mabilis ding tumakas. Patay ang isang biktima habang tatlo ang dinala sa pagamutan. Isa sa mga sugatan ang pinayagan na makalabas na ng ospital. Lumabas sa investigasyon na nakita sa crime scene ang 14 na basyo ng bala. Sinabi ng pulisya na tukoy na ang mga sospek at pinaghahanap na ang mga ito. Samantala, dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. Para sa balitang yan, mga kasama natin ang ating katambay mula Magic FM Dipolog, katambay Arnel Kuong. Mayong buntag.
4: Magic FM News Today.
6: Sa Sindangan, Zamboanga del Norte, dalawang lalaki ang kinilalang street-level drug personalities ang naaresto sa isang by-bus operation na isinagawa ng mga operatiba ng Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Tingbaw. Ang dalawang sospek, parehong 36 anyos, binata at residente ng Barangay Lawi, Sindangan, ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Sa operasyon, nakumpiska ng mga operatiba ang humigit kumulang 4 na gramo ng shabu na may pinatayang halaga na 27,200 pesos. Na-recover mula sa isang mga sospek ang tatlong heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu at isang piraso ng itim na electrical tape na ginamit sa packaging. Samantala, mula sa isang pang-sospek, isang sachet ng shabu, isang by-bus item, 8 karagdagang sachet at pinaghihinala ang shabu, isang 500 peso bill, by-bus money at isang itim na pouch na ginamit bilang lalagyan ng na-recover. Ang naarestong sospek ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Para sa Magic FM News Today, Arnel Kong, Magic FM, follow ang katambay nyo sa pagmamalita.
5: Daging salamat katambay Arnel Kuong ng Magic FM Dipolog. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating balitang sports, mga katambay.
4: Magic FM, balitang pampalakasan. Magic Sports. Sports News.
5: Pacquiao mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame sa susunod na taon. Nag-iisang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing, yan ang pagkilala kay Manny Pacquiao, kung saan mayroon siyang 12 major world titles at nakalaban ang 22 world champions sa kabuuan ng kanyang karera.
7: Nakatakdang tumanggap ang panibagong parangal ang boxing legend at people's champ Manny Pacquiao matapos inanunsyo na siya ay magiging bahagi ng Class of 2027 ng U.S. National Boxing Hall of Fame. Ginawa ang anunsyo sa 3rd Pacquiao Elordi Awards Night na ginanap sa Manila kung saan kinumpirma ni Eric Schmidt ang naging pagkilala. Bago ito, napasama na rin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Dito ay nakasama niya ang kapwa Pilipinong boxing greats na sina Gabriel Elordi at Pancho Villa. At ihati naman namin ng balitang showbiz para sa inyo mga Marites ng bayan.
8: Magic FM Balitang Showbiz. Mga latest chismis alamin sa Magic FM Balitang Showbiz. Showbiz.
7: Thalia bet bumalik ng Pinas dahil sa Bini. Yan ang ating balitang showbiz na ihatid sa atin ng ating kamarites, Lady Jen. Imarites mo.
9: Nag-viral at kinilig ang fans sa pagkikita at chikahan ng P-pop group Bini at Mexican superstar Thalia sa Billboard Women in Music kung saan pareho silang nag-perform. Nagpasalamat si Thalia sa Filipino fans at ibinahagi ang magagandang alaala niya sa Pilipinas. Ipinahayag din niyang handa siyang bumalik kung iimbitahan na agad namang sinang-ayunan ng Bini. Dahil dito umapaw ang kilig at nostalgia ng fans, lalo na sa mga nakakaalala sa iconic niyang role bilang Marimar na minahal ng maraming Pilipino. Yan ang ating Magic Showbiz Update para sa Magic FM News Today. Ito po si Lady Jen, katambay mo sa pagbabalita.
7: Maraming salamat, Kamarites, Lady Jen. At yan ang kabuang tampok ng aming pagbabalita.

0: sa ating espiritual na pangangailangan.
1: Our God's word for today, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. 1 John chapter 4, verse 18. Let us pray. Dear Lord, thank you. Thank you that you see us as holy and blameless. Thank you that you want us. Thank you that because of your sacrifice, you see us as radiant. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. We accept this as truth, and we will walk by this truth today. We love you. In Jesus' name, amen.
2: Magic FM News Today.
3: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
4: Si Muli pa, Batangas. 7 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang buko sa dibdib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rest ko, pinapatika po ako sa rest ko, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng rice cooker. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cooker. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cooker na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
6: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitin imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, iton solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
7: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 MH Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Baybay City.
8: Ilarumit lababo.
9: Nagayod ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
8: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho yung pagtubero.
9: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho na panimalay, diri ton ginlilimataran nga may himulahin usa ka lalaki usa ka babayi.
10: Uy! Ano ito?
8: Ay tay, buati ni nanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tayo itong mag-aayad.
10: Diri anak, itpag-repair itubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
9: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dalapan babayi nga may dalaliwat pan lalaki.
8: Amo nga ito, nay?
11: Oo, oh, anak!
12: Yan ang panahon, diri na uso ang panimalay o bisa na sosyedad at tinatawag ang gender stereotyping. Ini nga pahimat nun in kaparte ang Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
13: Good morning, everyone. I am Jericho A. Loyola.
14: And I am Regine Mercury.
15: I am Rochelle Valencia.
16: Kami ang mga taga-Eastern Summer State University, Giwan Campus. Di kalidad nga edukasyon, kinabuhi nga may nuswagon. Nakatambay ang 98.3 Magic News FM Tacloban.

0: O'Connell sa Gaya.
1: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal, ngayon idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo basta nakatambay sa Magic FM.